0: 96.
1: Lefat.
2: FDRG Ejedin Kratu Yatu.
3: Me bro ni, na dena wano me drama na hache wano bo.
4: 1-4. Enye map M4. San Kratu e FDA shushu mwaji yatu muse eye.
5: Semisori anopa, kayo chako toothpaste na midi chuchu misi. E mami confidence.
6: Shia ama na misi fite hii gusuna misrea. E yo mwawawu. Midi kayo chako toothpaste. Ene chuchu misi. Oba diye nipa, ewo bidiye muno. Enye diya ye kayo chako. Enunti mwa muna mkafi, wine, eni tobacco, e kamo sesono. Aba mamo, kayo chako toothpaste. Sankofa, ENG.
7: Kayo, happy smile.
8: FDA, aji, ejo diyo nkratu ya tumo.